0: Tample senak ngerah ang kadi gedah bakat pantikan
1: buang
0: nyakit hati kitonya pasak sudi marah kerja kedah blur kitonya ulung.